0: tanda pape sheya di karsu wo rea. Kira ni ngas ne chudu che za shangke ngata garo jibu ribi. Nga gongse lega zhor ju ya chido shangke ngata garo jia kye lembu riba. Kira ni ngas ne tunyu yubi.
1: Yu. Olang ni tunyu yu. Yine nye ne su di kibbe, ranyim do de me.
0: Hui tong rangke nga kukpa zi yubbe a. Shangke xeya takarishya, nye rangli gyung min do. Nye rangli gyu kyun nil luhen min do. Tata nga da garo zi nye hui tong di. Tengu nye kabache se, pomo di yinda me, nye xie xie ma song.
1: Nye ngas ne rang xie pi.
0: Shangke tando ngal ne zi mang lu besa che de yu.
1: Di tu nye kan zu ne rang ya su zhu zi pi sa sang tu yu che pi.
0: Tando ka shi. Ru xie si nye che ro di ye ni zhang la.
1: Ka ke che mu chu. Kan zu ne rang ga ku zu di ha chi du yi.
0: Nga chakku shi da. Nga nyi ki tanda kagi rangi goyo shang mei bishi. A. Kongpo riri che goyo shang ni kibu duki. Nga kubu jir zi jie goyo koro jo na kibu duki a. A. Nga da rangi chi jo di jikbu ri xia. Nga rangi lakze zi siri. Rangi kibu chungi a. Kibu chungi yu chu.
1: 赵玉环，咱个三不能是牛子的这油麻子。
0: 你三不牛子差不大米，啥么子的米牛子差不进这里香。

0: ngakaga chipsume.
1: Chapdun di jukdi rensha. Masi ne, ngani pala kache yorubo.
0: Rangge nga takshu chengchu shiki samya karina. Kisi rangge tante, nye rangle cheb sangma rokpche dem chabri samna. Rangge nobrda. Nye siu jamla rangle kar shenme chengduwe. Nga tinga, pokdu chenpuchu ponyu yuza. Nye misi nimu kake yomari sangbuyu. Simka amche dinga chimbi yi. Lega che ni samma khob ching yu. Yine nga rang thubi chi. Sine sowa ngingbu di shi su.
1: Che za. Rangge nga beti ningdi chi gui be. Gop tu acha sinni li cheb nan shi.
0: Dida, jikbu kwa yin siba. Rangge nga nang sol nash jechu.

0: 이내 nga rangi sanangune mare
1: ye chena sanda ngome yime di kechim ma sha kechi chu di janda chance ge bechi janda janga amla ge nga nang sorna shte chu ma se Jean

0: ran san shuo ka de san du do na xue dai ni su yo wo
1: qi ran ge ka su ne ta se yi
0: yong a qi ni ka la se sa sun ta ga zhang xue xu de xie mo ni du su ye wo
2: an zai diu ni ji ba
0: qi ni ka la se sa sun jiang jiang yu xi wo
2: qiu ka la sa tu
3: 아마지다

0: rita cheba ni, sisi diri cuisip kenki tibe chilien mi. Ne cui ka chigla, riku ta, da cui changme che gu diyo. Tunup ki donglo ni, sengi gomur, chema lip kursa, ngali gyachewa si rakbe che do yi.
1: Dingan zu tarue medo ne tuyubi chema lipsi, kangyo chema lipki beshi sunshi.

rangge simla shwa a rang dun zu chugo gi ama mar da rang lup thon do bu xin da yo ri zhi ba shi tou da chuo na li bu qi yo zhi da wo rangge kong zuo sam le dong xi ka ke ma se ba de ne yong gu ma ji ya ka ka zuo da ya ka ka zuo zuo xi Dunzi, tante kabara chi yuna. Kya de ayu, do de ayu.

0: Tinte chuo re, sunyi susu me suo, zi nganzu nam gyoshe we na zi na da zi gri. Sunyi susu me suo, o di nganzu suo da sui boru kaya suo jirwa. Da kese nganzu ya chen menpa che, di tanda nganzu su gui kya gai kibna ya xian sa chuo re. Di pe juu dan nam yi na, ane suo la tante suo ya, nyo zi tinte yon zi ma re la, ane suo da sui boru de chuo re wa, o di zang si che ya gan la ya, garo ge ya ga du la.
1: Da nganzu ji dan chen na su gui pe juu dan nang du samba, inji minji ma duks. Sui sinde lu nang du sanpa shuk shivu kebje lu nang gyumdu. Karin sindi shuk je kesi ma di nang lu wii na. Uo ge su nyi de ma

tu chang kin dam tu song gyup chene me dyo ba te ya da wen na wa kya yen tu dong we thap chu sik ji nin xie le ma song wa cha chu gi pa me jie su ti ma xin dang ne ka sa kang du se chu wa ro tu gi yu chung chung ki na pa ma ni bu se ri chu gi ru pe pa hol lin ji ne 제모르가웨 딘더 총체 신의 군투 립두 파마냠도 루슈 제네 군드 제발 뛰어줘 쇼베 장차르 섬신티 년부 요제 코라 효용 묵베 딥진 모제 리조 타기 제모 공로 수번 자신 양 신두사 테네 신레 장마 니멘 군도 마웨 무라 트네 잡링아 응원웨 모차르 치치르 줄 Nyambu yuzi xiebe nyambu ni ji nyam chewa tang yuzi ni rewu di kangri tang kyaagrum yudar ngowe mingdi tar toba ri. Deyang sisi rim yur ki londo mangbo chwe. Sa xin tebe nyambu yuzi ti, tuyuga mendawe kyaagrum shuwa tang. Kyaagse tebe wang ki, kyaagbe le jun shuru mangwe siyi puyuru mangda jik tuan yob tang. Dewe, chong tang rindu kyebe tak zang ki shinkam shikyang jun yu. Diru, kala sukde rizho tang. Sobda yama sungki chakdo so cha la. Lakduntu rizho ki zemo tani soo kebe chi du shibgyo deba tang gynne chongsi. Nongar chi xin burdu tuyama zayu. Payen hori lojo ki yenla ryo de nyambu yu ziru. Cherju maang xin, kawu lenshir chewe na. Sashin chikbe zingdui chagrithi chukyun ki legyun ta changwe lungse ti bekar. Tewe dige rizho ni sabo toze mi shido ngabja yin shada yin la. Kyaagdip tang kyaagshu nubo yang yang tuanba che le. Chagri shingdo ze chikyo su chimba tang. Tedar tuyu rinbu deba le tasu sobda kye tsarwe chagri yunung di chuba ri. Nacho nyundo maangshin, tuyi ki pujuru chodu. Mitsu rengchung kamgi sogui la ngakche che la. Yang rengchung kamgi dupshu la, sim dingne kuba jeshin yu. Teyang, jitsi la dun gyayen simbe pabu chenpute, ndepsha teru mburdu tuyandu la. Yu mitsu te la, namlong pabu shesir. Nyambu yuzi rizu kwa du pabong dindawa xindu mangbu yu. Tengwe to, dida tu yun ringgu sasi pujuru chudu. Rindip ki chaklip ta, jishu ki genbe, kyaagrum to mbab riwa tang. Kyaagrum shu chimba tang dune, diru leba xada ri. Dini pabong yun gebe xingri xingri. Te zawar, Ha lebe dupshu xing denbe wangki, sa xing chikbe chakdo tiri, igung pungne, zawa se nangdu tambur tsukyo. Ngozar chewe shokdoan ti, longu gyata mangbe kajar puyu ginjikba terung, ngar xing gingir ne xing, kusim gone dupshu cherke ki ci soagi si jimbar xing yu. Ji chakbe mugyu ki rizho di ta, kata tang yuk jikdun dhe xin. Gya ter ter ki chak ri pa la. Dingda sabbe re tue yu tsuyu mangbu. Ne ter sun shu tang, gya dup ki ci so ki kato xik kyang nendu.
Sabato Zemi, Shedon to get Yerbe, Tagartoni. Nyambu Yuzi, Sabato Shugi, Kyushu Tsushi Yimata. Tekarum Se Shutang, Gatsir Sumwale to Be, Gongo Nambe Torong Hodu Chashi. Chaw Sumbu, a redo young Sarki Goryu. Tui Gapchoni, Kala Sukde, Gansar Shi Yimata. Linjagi Neritang, Latu Ne, Kebrawa Dine. Nangamu Londen Yuba, Nyamsu Nyong to Be, Nawashi Yangjinyo. Nyambu yu zin du men nu ju kuryu chue du chak be. Ngo tsar che we pabon rang chun tang, kyak rom ki chi shu. Re du ci u je le, mi zui lu yu le de be reng chung ke geba ngo tsar chen di chu pa rin. Tenga mi zui chi char xeb cha ma nyung we, chun nup ki be be xin kam tir. Ta cha mi mang be yi wan chua ne, di ru cui xip tang, gyo nyun che ba rin gui yun.

chung chung jiawe, ngan dama chung kong ne, chuku chi di dine ka che chi. Chari mangbu, kui diru kimsi zung ne, tsuwa ryo xin yue be, te na, tsuwa ryo tab kaan inba, nga sa ne, kong tu chu si. Cha ge me, nga glu pi tuyun yin na nda. Yang na chung chung jiawe, sab sab ne nian ki, chi chung jie kaan yin rung. Cha zhu zo, pa me da do wo, di dan ngang, ca long yong xin yue. Sasuegi tsiongzhe chundo ta, namke kanto ni yukjik dun zhe xin, churi me me xik xiki. Nienji ki tue zhu, zoa la nye xin. Tsiongwe diang, ling jia kir kyur. Kandar ya du shi buru, tsiongzhe di, chari kim zang ki di dian ki xin kam di ru. Nindar, pusu dam gyu, na so la xin yue la. Tedal lo re ri xin, jitub ki, ben bar xin yue. Zhonggol, Mitsu namgyu tsuzin ta taksin la bichu ki yuebe. Tieni hadang hamyu xiong nian suzi. Tiyang sichun nu gyu yi tongri se zui tuimu ma yinben zinchon tir mi yu ki hengzin si ngak chu chi ki yu. Tongri se zoro kato na zho ki wei sar chimchen du chowe cha ni ming tedara cha xin. Ji ling zhe le min song dong a piao ha yue be wang jiang ge chou xu de na ka dao na ba de zhao wei se zu qi zhu mi ji ba song dong ha ge xin xin du jin ba da chang a qi yu tu ri se zu ge cha yi na ba tian ni tian ju qing ge du ce mang wei sao wo chu mang bu yue ba le tie da de chu jing 태양 추미 상원수 되네 슈룬도 뒤 영이 텐제 망보식 칠뢰 제부당 접직도 텐주르께 망보식자 추난도 슈기유 추미 슈룬도 급탕 통매 서임버 불키 쇼겐워 대규제 제테 제교 유베 왕키 닉소 망뉴 해바치 외능수 튕기유 대다르 제묘시 롱어 티타키 페트 겐키 땡네 워파르 rinpaxi rin chungi gyexin tida ra chubari. Tosane di ci. Soda na choxi, chichung mi chikbe gyexia serzu tida ki kato nambar zhawe. Ngarwe, ciu zin le gyu tui dar ki, yi du onwe nambaxi ngyo. Te gyu ce ni, tenkyur gyexia meng le tang, Xu ding zhe min dao wei wang ki. Chu yi wei du lin tang dok zhu xie bian yu bar qie bar tu ma ma se. Ta dong cu nang tu jie bian ngo zhe ri ki kan dao min dao wa le. Cu miu chu le kan dao nang a chuo wei neng zui xing tu ma ri. Sa wo ne de wei chu mi ki. Ri su par du yun qie me bar. Xiang de tang jie, xun shu di bian bar xin yu. Ser cun nang pe bie yu chu ni, xue tu yung zhuo xin. Yang bian di mue su, lap jin shu di, lun tu yu xin qi. De yang, se yip gong gong ki cha jin me ba tu ru wei wang ki. Te si, chu nang ki yin yi tian zhe, chu rung zhuo xe zhung nyu la. Ni sa te bie, sa cha nan bie sem do chu jin xin chu ba zhe. Xing la mi gyal ha tang, rin tse mi dong ha ki sa cha nan pe sirn do ki chu zin di, si tang den ben go ne yun do ki chok rong par du kye pe na. Na mi sirwe chim chen ki chu jun rin bu, yun zhu qi xin sir zun nang du xun zhu xie pe nian qi gyang wang mi tu qi nang yong. Tie pop rin mu gye cha chu zin ti da, xia mo du yuk zhu xin, lu bur tu ma ra san zhu di, to zai la mi ju zang tang. Xing zhe le mi xie zhu zham xin bie, ge cha yang sa la ku xik cha xin. Chak dun bop xin bie chu jun ta ni, bop ngui ne ma ra gyuk zi. Ge cha kyang dip su, zi qie ge gyur bop zhu xin, bop zhu yu. Tong ri se zun zhen zhong kyeb kya qie xin, nan ba na chok ba xik yue bie. Tieni,

yan da jie bian na. Zhi du pei bei za dang tu, mei dao na jie xie jing. Ti ge su, xia bu bu sa ru cui, cha ge rim xin, se ju tie xin yue bei. Tian zu za dang tu, qiu dang qiu qie de cuo wa ru xin. Xie ju nan ni, za dang tu luo di pa bei ang ne, luo jing nan ge se li bi zhong cuo xue ji tui de, long su jue xin yue.

0: Zi, Choli. Nye kodil ni cha rangge nyus mebe chodi bi simju shi worsa.
1: Hmm.
0: Samsu yau re. Nga rang che do gana gi gi.
1: Ya chi, zong chong ne lo yong zhe yi bie.
0: Yi, shao yong ge zong chong le zhu ri zhen su se su xin ye sa. Che zang ni cha wo di le ge cha zhu yu.
1: Hmm. Ni cha rangge jian ping tong ju ge.
0: Tong ju. Sa ji xin ju de mei nyu nyu ruba.
1: Nga rang tui da shi tia yu.
0: 是的
1: Kemi, rang yu shi, nga tu da Kemi
0: Choli Geji kaji Nye xian ni yao yu me xie mu su Xie wei ji le zheng mi ka li yi ne Rang ge sem ma shua
1: Rang shi da, ka zhe
0: Gou zhe mi si ya di Qi cui gi mi xian da gi mi na gi di ji song ya qie du ngo yu ne su da cuo wei chui gi ge du di su yu tab qi ri yi ne mi xian da mi na gi di ji di zhe bu la ni shu gu da ji bu ri zu si xie bu da du ri
1: shang ge ji di ding se da qu jie duo zhi ren ga nie kua lian tu mu su
0: nie ran lem du yue bu di nga zu lo chu cha ka xie le sheng bo dian mei sa lo dao qie si qie wu si yu Jeji di dap di abri. Rangge ngo sui che du dugu ma nyang la. Jempi chong yinar di abri. Rangge yam ma chep che xa ne yung ma rupa. Nye kwa du le Jempi da aji ji khan le ji nyimdo di abri sigi. Da yu shu, ji xe sam ta ka xe yi. Nga nye ru yi da.